0: ti dịwa na anyị. Amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke ju nke dị ike na ndụkwa
1: ka fa zuo ike na ndụkwa.
0: Amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu,
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
0: Amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie. Igbo ndị ọma, gere akụkọ ụwa.

Onye isiala Bola Ahmed Tinubu akpọla oku ka ngalaba ikpe ziri ezi n'ala Naijiria hụ na a ga-enwe ezigbote ikpe ziri ezi nke ga na-abụ nke ga-adị onye ukwu na onye nta mmanụ ige ntị, ma bụrụkwa nke ga-abịa n'oge ya na-adọ aka na ntị na ihe ọbụla nke bụ imenwa aka abụọ maọbụ imenwa ihe ndị na-ekwesịghị ekwesị n'usoro nke iwu na-abụkarị ezigbote ihe iyi egwu nyere kwụrụ chịm ka ọchịchị ọhakarasị. Onyeisiala kpọrọ oku a n'ụbọchị Mọnde n'oge ọ nọrọ na-agbape akụkụ nke ụlọ ikpe mkpegharị nke arụchapụrụ nke ọma na Dakibuyu dị na Abuja. Nke a pụtara dịka ahụtara ozi nke tire n'akara nke osote onyeisiala nke bụ Kashim Shettima na Nwudide, onye kwuru na ọ bụ ya nọchiri anya onyeisiala na ya bụ mmemme, dịka ozi ahụ ewepụtara na-eme ka amata na onyeisiala gosipụtara nchegbu banyere otu esi ahụta ndị ọla azụ n'ihe gbasatara ikpe nakwa otu ndị mmadụ si bụrụla ndị nke na-egosipụta n'ike agwụla ha n'ihi ogologo oge nke ọ na-ewe ịhụ na ikpe ga-abịa na njedebe n'ụlọ ikpe, bụkwanụ nke na-emekwala ka ụfọdụ ndị wepụzie obi n'ihe metụtara inweta ikpe ziri ezi n'ụlọ ikpe anyị ha. O mesikwara ya ike na ngalaba ikpe kwesịrị ịbụ nke ọnụ ụzọ ama ya ga-eghere oghe, ma bụrụkwa nke a ga-ahụta na a na-akwụwa aka ọtọ iji hụ na ndị mmadụ agaghị abụ ndị nke ga-atụfu ntụkwasị obi ha nwere n'ebe ngalaba ikpe nọ. Onyeisiala rụtụkwara aka na ya bụ ogige ụlọ ikpe nke ụlọ ikpe mkpegharị arụpụtachara ọhụrụ ma kwado bụ nke na-anọchi anya ihe ndị bụ nkwudosi ike ọchịchị ya dị ịhụ na a ga-emekwu ka ume ngalaba ikpe sikwu ike n'okpuru atụmatụ nke nwugharị olileanya. Ọchịchị etiti ekpughepụla atụmatụ nke a chọrọ iji nwee ike ugbu a webata ụfọdụ ihe ndị ga-enyekwu aka iji hụ na akara nke ozi ndị nke a na-eziba n'ikuku ga-esikwu ike maka ịhụ na a ga-elebara nchekwa nakwa ibu agha megide mpụ na arụrụ ala ndị a na-eme n'ikuku anya nakwa ịkwalite nzaghachi nke ọnọdụ gbatagbata nakwa usoro nke azụmahịa n'ikuku gbaa gburugburu ala Naijiria. Onye minista na-ahụ maka nzikọrịta ozi, mmepụta ihe nakwa akụ nke ndị si n'ikuku Dọkịnta Boshun Tijani bụ ya kwupụtara nke a n'ụbọchị Mọnde n'oge e nwere usoro nkụzi ihe maka ndekọta ihe ndị nke ga-abanye na nnukwu nchịkọta ozi nke ikuku ala Naijiria, bụrụkwanụ nke akọwapụtara n'ohiri odo na ogige na-ebu agha megide iyi ọha egwu nke dị na Abuja. Tijani kwuru na ya bụ atụmatụ bụ nke kwuru na ọ ga-abụ nke ga-enwere akara dị iche pụrụ iche nke ọ ga-enwe na ikuku maka ụlọ ọbụla nọ n'ala Naijiria, gụnyekwara ndị nke dị n'ime ime obodo, iji nyere ndị ọrụ nchekwa aka, ndị na-azụ ahịa, nakwa ụfọdụ ụlọ nke na-ahụ maka ije ozi ọhanaeze aka ịhụ na ha ga-achọpụta onye ọbụla ebe ọbụla onye ahụ nọ nakwa ngwongwo na ihe ndị nke bụ mmadụ nwe ha. N'ihi nke a, ọ kọwapụtara na agba nke mbụ nke atụmatụ a nke idejupụta aha n'ụlọ a n'ime obodo ga-amalite n'ọnwa Ọktoba, ebe a na-atụ anya n'ọtụtụ steeti ga-abụ ndị nke ga-emecha nke ha tupu afọ anyị nọ na ya akụrụ ọnụ. Ọ gbakwunyekwara n'usoro nke eji ama ebe mmadụ bi nakwa ogige ụlọ ga-emekwu ka njirimara nke usoro ikuku ala Naijiria sikwu ike, ma hụ na a ga-agbapụ uto nke akụ ndị si n'ikuku ọsọ n'ala Naijiria. Gọọmenti etiti ekwuokwala na ga-ahụtawa ụgbọala keke na pepe na-eji ụkwụ atọ aga na okporo ụzọ 10,000 ndị nke ji ọkụ latrik arụ ọrụ n'ahịa nke ndị na Naijiria na Ọgọst a nke afọ a, dịka ọ bụ akụkụ mgbalị ndị a na-eme iji kwalite usoro njem ọha na eze ma mekwuokwa ka usoro mbupụ ihe na mkpagharị nke obodo anyị bụrụ nke ga-adị ka nke ndị nwa bekee. Osote onyeisiala Kashim Shettima kwupụtara nke a n'oge njem mkpọtụrụ gara mee nke ndị otu ndị nkwado nke Shettima na Tinubu ịbụ ndị ga-anọkwa n'ọkwa onyeisiala n'osote ya n'afọ 2027 bịara kpọtụrụ ya. N'ozi nke ezipụrụ taa site n'aka ya bụ onye nnukwu enyemaka pụrụ iche nyere onyeisiala n'ihe gbasatara mgbasa ozi nakwa nzirịta ozi nke
akọwapụtara na e kenyere onyeisiala osote onyeisiala bụ Stanley Nkwọcha. Shetima kwuru na ụgbọala keke na pepe ndị a bụcha nke a ga-eji site na ngalaba na-ahụ maka mpaghara nke mmepe North East kesaa, maka a ga-eji ya were mee ihe na mpaghara North East nakwa Gamia Gamie. Ọ gbakwunyekwara na onyeisiala Tinubu abụrụla onye nke na-akwadola mgbasapụ nke atụmatụ ahụ ka o ruo kwa akụkụ ndị ọzọ nke obodo anyị site n'ịga n'ụlọ ọrụ kọmishọn mmepe nke mpaghara dịgasị iche iche. Dịka osote onyeisiala kwuru na ọchịchị ha n'ugbu a dịkwa njikere ịhụ na a ga na-akpụgharị usoro njem nke ala Naịjirịa, ịbụ nke ga na-eji usoro ụyọkọ ozi nke ga-ejikọta ọdụ dịgasị iche iche, ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ebe ndị nke eji ụgbọala trọkụ na-eji mmanụ gaasị CNG dị mfe eme ihe, nakwa otu a ga-esi hụkwa na a ga-enwetakwa ihe ndị bụ okpo nke mmiri, ọdụ ụgbọelu, nakwa ụfọdụ agalaba ụzọ ndị bụ maka ịgbapụta ihe ndị e si n'akụkụ ubi nweta maka azụmahịa, ụlọ ọrụ, nakwa ịhụ na ihe niile ga-achịkọta ọnụ n'ala Naịjirịa n'otu mgbe ahụ. Otu kọmitii nke mmawapụta ego ọchịchị etiti ekesalara ọchịchị etiti, ọchịchị nke steeti nakwa ọchịchị nke ime obodo ihe ruru tari naira 2.26, dịka akọwapụtara na ọ bụ uru eritere n'ọnwa Eprel 2026 na-anọchi anya ihe ahụtara dịka mgbali ruru ijeri naira 2.17 site na tari naira 2.4 ekeburu n'ọnwa nke gara aga. Ya bụ nke mmawapụta bụkwanụ nke ekewapụrụ n'ọhụrụ ọhụrụ a na-anọchi anya pasentị 16 nke mgbali ahụtara site na ọnwa March nke akpatara akpata, bụrụkwanụ nke ekere n'ọnwa April. Ihe ndị gbasatara ya bụ ozi banyere ego a ka ewepụtara ụnyaahụ bụ Monday site n'aka onye director na-ahụ maka ọrụ mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze n'ụlọ ọrụ nke onye accountant general ọchịchị etiti ebe Ụbawa Mokwa, dịka enwechara ọgbakọ nke otu nhazi nke akpa ego kọmitii etiti n'Abuja. Dịka ozi ahụ kwuru, na ego ruru tari naira 2.26 ka ekesara maka ihe ndị nke bụ ego akpatara n'ọnwa April afọ anyị na ya, nke kwuru na ọ bụ ụdọ atọ nke gọọmenti keriri ya. Otu kọmitii ahụ kwukwara na enwechara ihe ndị nke ekekwara bụkwa na ego mgbakwunye bịaranụ ruru narị ijeri naira 2.5, nke kwuru na ọchịchị etiti ketara 1.31 naira steeti ndị dịgasị iche iche abụrụ ndị keriri ijeri naira 56.8, ebe ọchịchị kansụl bụ ndị keriri ijeri naira 51.5. Nke riri ahụrụ a na-arụtụ aka n'uto nke a na-ahụta n'ego mkpata nke a na-eme n'ọchịchị etiti, n'agbanyeghị kwa na na-ahụtakwa na a na-enwe ezigbote ihe ndị na-esighị ike n'otu esi ahụta ụtụ ndị nke metụtara ihe ndị bụ akụrụngwa nke mmanụ patrol. Ndị agha soja ala anyị amapụla ọkwa na ha enweela ihe ịga nke ọma n'ịnapụta Odoziakụ Amina Abubakar, abụ nwunye nke onye ọchịagha ahụ lara ezumike aha ya bụ Major General Rabe Abubakar, bụrụkwanụ onye rụhụrụ maka ihe gbasatara onye director ọhụrụ maka ozi nke ụlọ ọrụ nchekwa, onye ndị ọlụ ọgbalaga tọrọ ya na nwunye ya na di ya ọtụtụ izu gara aga. Ozi si n'aka onye director na-ahụ maka ozi nke ụlọ ọrụ nchekwa ugbu a bụ Major General Samaila Uba bụ ya kwuru na ya bụ nnapụta sochiri nchọnchọ tara ezigbo akpụ nke ndị otu nọ na okpuru otu ije ozi Operation Fasanyama bụ ndị haziri ya dịka ndị agha elu ala Naịjirịa nyere ha aka. Dịka ozi a kwuru na ya bụ ndị agha bụ ndị nke kwuru na ha na ndị ọlụ ọgbalaga nwere mkparịta ụka n'ime ime obodo Tunga, dịka ha bụ ndị ha na ha kwarịtara mgbọ nke dugara na nnapụta napụtara Odoziakụ Abubakar. Ndị agha nke ala Naịjirịa na-emesi obi ike na ha ga-enye nkwado niile nke kwesịrị inye ezinụlọ nwata nwaanyị a, ma mesiekwa ya ike na ha dịkwa njikere ịhụ na a ga-achụwacha ndị niile aka ha dị n'ọnwụ nke di nwaanyị a
ma memila ha. Ụlọ ọrụ ndị agha kwekwara nkwa na ha ga-emesikwuo ihe ndị ha na-eme ike iji hụ na ebe niile ndị omekome na ndị na-eyi ọha egwu kụrụ akwụ n'obodo dịgasị iche iche ga-abụ ndị nke ha ga-ememila gbaa gburugburu ala Nigeria. Otu pati ya African Democratic Congress abụrụla ndị nke jiri ezigbote olu ike wee na eguzogide mmụkpụrụ nke bụkwanụ ntụziaka si n'aka otu ụlọ ikpe ukwu etiti nke ha ji na-enye ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị INEC ntụziaka o ka ha hichapụ aha otu pati ahụ nakwa pati anọ ndị ọzọ n'akwụkwọ na-akọwapụta ya bụ nchabụ ikpe dịka amụmamụ a na-ama ugbu a iji hụ na a ga-akụnyere usoro nkọchịchị ọha karasị ala Naijiria ụkwụ n'ụzọ na-adịghị mma. Ọkaikpe Peter Lifu nke ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja nyere ụlọ ọrụ INEC gbuo ka ha hichapụ aha otu pati ADC nke Accord Party, otu pati Action People's Party, Action Alliance na kwa Zenith Labour Party maka ebubo a na-ebo ha na ha etozughi oke n'ihe ndị nke akwụkwọ iwu chọrọ nakwa nke usoro ntuliaka. Ya bụ nchabụ ikpe sochiri otu okwu ikpe nke kwuru na otu jikọrọ ndị bụbụrụ ndị omeiwu bụ ndị gbara ya bụ akwụkwọ ndị na-arụ ụka na ụlọ ọrụ INEC bụ ndị nwere ikikere nke ihichapụ aha otu pati ọbụla kụrụ afọ n'ala n'imezu ihe ndị nke a chọrọ n'aka ha n'ihe gbasatara usoro ntuliaka. Na nzaghachi nyere ya bụ edemede nke ezipụrụ n'akara S ma bụrụkwanụ nke nnukwu ode akwụkwọ ha bụ Bolaji Abdullahi ibenyere aka na ya, otu pati ADC katọrọ ya bụ nchabụ ikpe na-ekwu na onweghị ebe ọbụla nọ n'ukwu akwụkwọ iwu ala anyị o ma bụrụkwa nke na-enye ezigbo nsogbu n'oge dịka nke a ọ na-abịa. Otu pati ahụ mesiri ike na mkpebi ahụ na-agbagha ihe ndị bụ okwu ikpe ndị a na-ekpe ekpe n'oge ndị gara aga ahụrụ anya nakwa ebe otu pati ebe ụlọ ọrụ INEC kwubu n'oge gara aga n'ihe metụtara nhichapụ aha nke otu pati. ADC na-agakwa n'ihu ugbu a na-ebo ebubo na ya bụ nchabụ ikpe nke mere bụ akụkụ nke mgbalị ndị sadoro obosara na eme ugbu a iji hụ na ga-akpajisi otu pati niile na-agba ọchịchị n'ugbu ụkwụ nku ha dịka a na-aga inwe ntuliaka ọchịchị ka ntuliaka ezumezu nke 2027. Otu onye isi okpotokpo n'otu pati African Democratic Congress Kenneth Okonkwo akataola nhọrọ nke otu pati ahụ họrọ onye ga-eso dịka osote onye isi ala na ntuliaka ezumezu nke 2027 na-adọ aka na ntị na nke ahụ ga-emekwukwa ka mkpachapụ a na-akachapụkwa ndị mpaghara South East n'ihe metụtara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ogo etiti na-emikwu emi. N'ozi nke ozi bara n'akara nwụdide ya, Okonkwo bụ onye na-enye nzaghachi nyere ụfọdụ akụkọ n'otu pati ahụ ahọrọla otu onye sitere na mpaghara South South ịbụ onye ga-anọ na ọkwa nke osote onye isi ala na-arụ ụka na-anọgidela na-agụchapụ mpaghara South East mana ihe metụtara ịbụ onye isi ala nakwa n'ihe metụtara inwe ọkwa nke osote onye isi ala kemgbe afọ 1999. O kwuru na ngụchapụ a abụrụkwala nke ahụtara na ọ bụrụ na ọ nwee otu e siri meekwa ya n'afọ 2027 ọ ga-emezikwa na ka ahụta na ihe agọdala omenala na a na-emekarị mkpachapụ a nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara South East kwamgbe kwamgbe. Okonkwo bụkwa onye nke kwuturu okwu banyere ntọala nke otu pati ahụ na-arụtụ aka n'ọbụ Ralph Nwosu sitere na mpaghara South East hiwere otu pati ahụ n'afọ 2005 na-arụkwa ụka n'ime ihe n'ụzọ ịha nhata kwesịrị ịbụ ya ga-echekwa otu esi ekeri idundu n'ime otu pati ahụ. Okwu ya ugbu a na-esochi mmapụ ọkwa nke otu pati ADC mapụrụ na onye gọvanọ steeti Rivers n'oge gara aga Rotimi Amaechi ga-abụ onye nke ga-eso osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar onye ji aha otu pati ahụ azụ ọkwa gbara ya ọsọ n'azụ dịka osote n'ihe pati ahụ kọwapụtara n'ihi na ha sị na ọ bụ maka ịdị n'otu nakwa otu ha chọrọ isi were ya bụ tiketi nke Atiku na Rotimi dịka nke eji anapụ pụta Nigeria. Onye Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo, Audu Garuba Bosso,
na-enye ezigbote iwu tara ọchịchị ugbu a nke anaghị ahụdị eze ya anya na ọ na-achị ọchị megide ụgbọala niile ndị e kwuru na ha na-arụ ọrụ na steeti ahụ na-enweghị akara nke ndebanye aha maọbụ na-eji ihe kpuchie nke ọ bụla edegharịrị edegharị maọbụ ahụ na anaghị ahụcha ya nke ọma nke ọma. Ntụziaka bụ nke ewepụtara n'oge e nwere ọgbakọ dị oke mkpa nke ya na ndị eria kọmanda nakwa ndị isi nke ngalaba dịgasị iche iche n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii DPO, otu kọmanda nke ndị isi otu ọtawa ike nakwa ndị isi ngalaba dịgasị iche iche bụkwanụ nke hiri odo n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Owerri. Dịka ya bụ onye kọmishọna kwuru na usoro ahụ bụ nke a chọrọ iji hụ na ga-emesikwu nchekwa ime obodo na steeti ahụ ike ma kwalitekwa mgbochi nke a na-egbochi mpụ na arụrụ ala gbaa gburugburu steeti ahụ. Ọ gbara ọha n'eze ume ka ha hụ na ha ga-erube isi o na ya bụ ụkpụrụ ugbu a iji hụ na ha ga-agbara ga debanye ma nata akara nke ụgbọala ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ebe o nyekwara ndị ọrụ ha ntụziaka ka ha bụrụ ndị nke ga-eji ụzọ nke ma ihe ha na-arụ were na-enyocha ma ụgbọala ọ bụla nọ na steeti ahụ rubere isi n'ụkpụrụ a. Otu onye isi okpotokpo n'otu pati All Progressive Congress na steeti Abia, Honorable Mezie Chekwe Esiaga, na-ekwukwa o na dịka ya na-elekwa anya n'ọdịnihu, n'ọdịnihu nwere ike iwu nke ezigbo ọdachi ga-eme na ya maka otu pati ha ma ọ bụrụ na ọ họpụta onye a na-amaghị onye ọ bụ, n'enwekwanụgotu o si bụrụ na onye a nụchụrụla aha ya anụtụ ịbụ onye ga-eji ahụ otu pati ahụ azọ ọkwa gọvanọ na steeti Abia n'afọ 2027. Esiaga bụ onye jụrụ ntuliaka mkpuke nke otu pati ahụ maka ọkwa gọvanọ nke ejiri họpụta Eric Opa na akọwapụta na ya bụ usoro imume bụ nke ịgharamịgha n'enwekwaghị otu ọbụla esiri hụta na o ziri ezi. Ọ dọrọ aka na ntị na otu pati APC nọkwa n'ezigbote ihe ize ndụ nke bụ ndị a ga-emeri na ntuliaka ma ọ bụrụ na ọ daa ndụ ha n'ilebara ọnọdụ ọ kọwara dịka nke ikpe na-ezighị ezi nke a nọrọ na na-emeso ndị ọ bụkwana ha nọ na-ejigide otu pati ahụ ogologo oge na steeti a. Ya bụ onye ama ama n'ime otu pati APC na-ajụ olee dị ihe ndị nke lere anya na ya were na-echere ha ọpa n'ihu dịka onye ga-eji ahụ otu pati ahụ azụ ọkwa na-ebe ebubo na ya bụ nwoke na-azụ ahịa bụ onye nke kwuru na otebegideghị anya ahụtara na o si n'ọnụ ya were na-ekele ma na-aja usoro ọchịchị nke gọvanọ Alex Otti mma n'ihu ọha. Esiaga rụkwara ụka na dịka ahụtara na chief mascot ụzọ Kalo bụ onye nke sịrị na ya agaghịzigị eso na ya bụ ọsọ, otu pati ahụ kwesịrị ịhụ na onye ha ga-ewere ezi tiketi ha kpawa n'aka kwesịrị ịbụ chief Henry Ko, onye akọwara na ọ bụ onye otu pati ahụ kwesịrịla ntụkwasị obi n'ime otu pati ahụ, onye na-enwe n'ọtụtụ ihe ndị nke ọ na-awụnyere n'ihu na otu pati ahụ ga-aga n'ihu ogologo afọ gara aga dịka ọ bụ ya mere ka ọdịdị otu pati APC si dịrị na steeti Abia taa si ezigbo ike. Ọ dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na ha eleda ndụmọdụ ya anya ha ga-ahụkwa ihe ọ ga-ewe ha na ọgbọ nta vootu na-emesighị ike o na ya bụ onye minista n'oge gara aga bụ onye nke ahụtara n'ude ya na-ede ọbụladị n'ime ime obodo ebe ndị mmadụ na-achụlili ya aka elu na nkwado abịakwanụ na steeti a n'ozuzu oke. Aha a kpọrọ Henry Ko bụ nke na-enweghị ewu n'ọkụkọ na-amaghị ya otu dị mma. Ọ nweghị ebe ọzọ ị na-anụ ya na-abụghị n'oge Igbo Ezue na Nyimba 94.3 FM na ala aba ka akụkọ ndị a m na-akọrọ gị si na-abịara gị, akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi. Nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-alọtaghachi. Ndewo.

0: Ozia si na Enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwafọ ejimọnụ.
1: Nnụọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka kafọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi onye isi ala mba Amerika Donald Trump amapụla ọkwa o n'ụgbọ mmiri ọzọkwa ga-amalite isi o n'okporo oke osimiri aha na-esi ebupụ ụgbọ mmiri ndị bu mmanụ bụ Strait of Hormuz malite ịkpagharị dịka akọwapụtara n'akụkụ okpo nke dị oke mkpa mmanụ na-esi aga ga-abụ nke a ga-emepecha nnọọ kpamkpam n'ụbọchị Fraịde dịka a na-enwele nkwekọrịta n'etiti obi ọchịchị mba Amerika Washington nakwa nke ndị Iran bụ Tehran iji kwụsị ya bụ nghọtahie na ọgbaghara nọ na mpaghara Middle East. Mmepeghachi nke a na-emepeghachi okporo ụzọ a nke bụkwanụ okporo ụzọ ama ama na mba ụwa maka ibupụ ihe ndị metụtara mmanụ ka a na-atụ anya n'oge eme ugbu a ka ụfọdụ obi erughị ala nwere ọtụtụ ọnwa n'ihe metụtara akụnụba belatatụ nke mere ka a hụta na e nwere ezigbo mgbago n'ọnụ ahịa nke mmanụ patrol bụkwanụ nke ya bụ nghọtahie kpaliri. Iran bụ nke lere ya bụ okporo gbachie kamgbe ha hụtara na aka nakwa aka mba Amerika na Iran na-akpa ha n'ahụ adịghị ha mma nke mere ka e nwee ezigbote nchegbu gbaa gburugburu ụwa n'ihi metụtara otu esi ebute mmanụ ndị eji emepụta ikikere nakwa otu ọnụ ahịa ya siri wee gbalie elu. Mba Amerika nakwa Iran tinyekwara onye ogbugbo bụkwanụ mba Pakistan ka a na-atụ anya na ha ga-abanye aka kpọmkwem na ya bụ akwụkwọ nkwekọrịta n'ụbọchị Fraịde na mba Switzerland. N'akụkọ azụmahịa ọchịchị etiti ekwuola ugbu a dịka ha nyere ụlọ ọrụ na-ahụ maka mkpagharị mmanụ patrolu n'etiti nakwa n'ala ala ntụziaka ka ha melitukwute ihe na otu ha si eso ndị na-emepụta mmanụ gas ndị na-atụ mgbere ya nakwa ndị ọzọ aka ha dị na mkpagharị nke mmanụ gas na mkpagharị ntụziaka ka ha nwee ọgbakọ e ga-eji hụ na a ga-akwalitekwu mbubata nke a na-ebubata mmanụ gas a dị mfe bụkwanụ nke eji esi ihe oriri. Nzọpụ ụkwụ a bụ nke a chọrọ iji hụ na ọ ga-emekwu ka mbubata nke mmanụ patrolu na-adị ma kwalitekwa ọdịdị nke ahịa ahụ ịkwụrụ chịmgba gburugburu ala Naịjirịa dịka a hụtara na ọ na-ama efeke ugbu a. Nke a bụ nke nọ n'ozi nke onye minista na-ahụ maka ihe ndị si na mmanụ patrolu nke gas ekperikpe ekpo mere ka a mata na onye minista ahụ mesiri ụmụ Naịjirịa obi ike na gọọmenti maka ihe si wee dịrị ugbu a ebe ha ga-ahụ na a ga-emerịrị ka mmanụ gas bụrụ nke ga-anọ n'ọnụ ego ga dị onye ukwu na onye nta mma iji were na-eme ihe n'ezinụlọ ụlọ ọbụla dị iche iche. Ụlọ ọrụ ọbụla dị ndị na-ejikwa ikikere ọkụ latrik were na-eme ihe ndị ọ bụkwa mmanụ gas na-emepụtara ahịa ya. Ọ gakwara n'ihu kwuo na enweghị onye ọbụla na-emepụta ihe banyere mmanụ gas a na-atụ anya n'aka na ọ ga-atụpụ nke buru ibu na mba ndị ọzọ bụkwanụ nke e kwuru ugbu a na anya onwe anyị bụ mba Naịjirịa ga-epu ụzọgodi rijugodi tupu atụpụwa nke a na-atụpụrụ ndị ọzọ na-emesi ike na usoro nchekwa eji n'aka ugbu a abụrụla nke ga-ahụ na ihe niile bụ mmanụ gas emepụtara n'obodo a ga-abụgodi nke mbụ maka mkpa ndị bi n'obodo a tupu ya gawa mba ndị ọzọ.

N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, onye isi oche nke otu egwuregwu bọọlụ Galatasaray bụ Dosun Özbek emesikwala ya ike o na ha onwe ha bụ ndị ọkaibe na mba Turkey enweghị ihe ọbụla bụ ebumnobi nke irepụ onye akparakpa ala Naijiria ha nwere bụ Victor Osimhen n'agbanyeghị onanya ndị mmadụ site n'otu egwuregwu bọọlụ ndị nọ na mpaghara mba Europe nọ na ahụ nwa amadi ya. Osimhen abụrụla onye nke ahụtara la Nordic nwere nnọọ njem a na-azọpụ ugbu a na enwere ike ịkpara ya dị ka onye a ga-eresi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na oge nke ọkọchị anyị nọ na ya na oge ọkọchị awee gana afọ a. Ụfọdụ akụkọ ndị nke enwetara n'oge na-adịbeghị ya na-arụtụ aka na ndị nke egwuregwu bọọlụ si mba Spain akpọrọ Atletico Madrid ekwuola na ha nwekwara ike ịkwụ ihe ruru 100 million euros maka ya bụ nwa amadi bụ onye Naijiria. Mana ka o si na dị, Özbek mesiri ike o netere ụgbọ ya etere azụ n'otu egwuregwu bọọlụ Galatasaray ka bụkwa nke na-enweghị otu ọbụla nke ha ga-esi lewe anya ego ole ọbụla ọ ga-ewe iji repụ ya bụ nwa amadi na-agba bọọlụ n'ihu ihu. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka m na-achịkọta ya n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu a pịachie m ya, ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti ewepụtala atụmatụ nke ha ga-eji bupụtasị ụgbọala keke na pepe na-eji ọkụ latrik arụ ọrụ ekwuru na ọ ga-eru 10,000 nke e kwuru na ọ ga-adị na ọnwa Ọgọst. Otu pati EADC ajụla iwu nke eji na-achọ ihichapụ aha ha n'akwụkwọ na-ebo ebubo na nke a bụ iji hụ na a ga-akpajisi usoro ịgbachịcha ụkwụ na obodo Naijiria nku nakwa ịgbajisi ya ụkwụ. N'ikpeazụ, emere m kebata na otu onye isi kpụrụ n'otu pati APC na-adọkwa aka na ntị na ọdachi ndọrọndọrọ ọchịchị o nwekwara ike ịkụ na steeti Abia ma ọ bụrụ na otu pati ahụ ewere onye anamaghị aha ya were echewe n'ihu ịbụ onye ga-azọ ọkwa onye gọvanọ na steeti Abia n'afọ 2027. Ekele m Deborah Odibao maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o rue m aka. Ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m Ezinne Mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na mma m niile ebe ahụ gee ntị. Matakwa o na mbọsị a ga-akpụ afọ ọnụ sịsị ka akpụkwa isi n'otu aka ahụ. Oge Igbo ezu onyenye mba nachafọ 4.3 FM n'ala agba malitere ịga kpụdobe nso ka mụ na gị nwike nọrịa nke ọma maka na kọdị ugbu a bụ m na-ekute m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị mma na osekwu ike ebe ahụ ka anyị nwike palie njem a ma zọpụ ya na mgbe ehihie a. Onye ọma m ehihie ọma. Ndewo.

0: And now there are only men or chosen. As I know, hurry. All of the time.
1: Nnukwu onye isi oche otu pati African Democratic Congress akpọkuola ndị otu pati ahụ niile, ndị nkwado ha, nakwa ndị chọrọ iji ahụ otu pati ha were zọọ ọkwa, ka ha ghara ịbụ ndị nke obi ga-alọba nnọọ na mmiri ugbu a n'ihi nchebe ikpe nke ọkaikpe Peter Lifu nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja wepụtara ugbu a na-enye iwu na a ga-ehichapụ ahụ otu pati ADC nakwa ụfọdụ otu pati ndị ọzọ n'akwụkwọ. Dịka ihe si wee dịrị ugbu a, nke a ka onye enyemaka ya n'ihe gbasatara mgbasa ozi na kwa nzirite ozi n'ụzọ pụrụ iche ebe Ukola Udumundian mere ka amata ugbu a. Omeiwu David Makio na nzighachi ozi nke o ji were na-ekwugharị dịka ọ nabatara ndị ndu nke nnọchite anya ndị ji ahụ otu pati aha zọọkwa ndị bịara bịa kpọtụrụ ya na Abuja na-akọwapụta ya bụ nchabi ikpe dịka akụ nke a gbara na mkpụrụ obi nke ọchịchị ọhakarasị chọọ ịgbagbu ya. Mana ọ sịrị ndị niile bụ ndị otu pati ahụ na ha bụrụ ndị nke na-agaghị enwe ihe ọbụla nke ga-ama ha efeke na ahụ banyere ya bụ mkpebi. Maka na ụlọ ikpe ndị ọzọ ka nke a nyere iwu a ikpe ga-ekpugharị okwu ikpe. Ụlọ ọrụ ministri etiti na-ahụ maka mmụta ekwuola na ọ bụghị eziokwu bụ akụkọ ahụ nke eji na-ebo ebubo na usoro nke nhazi ozi nke mmụta ala Naijiria bụrụla nke ndị agamevu na-agwegharala n'ike ugbu a, na-ekwukwa na ya bụ akara ka bụ nke nọ na nchebe ma bụrụ nke na-enweghị otu ọbụla o siri hụta ihe ọbụla bụ nke ndị agamevu ịwụbata na ya n'ike. Mgbe ọ na-enye nzaghachi nyere ụfọdụ kebukebu nke bipụtara n'otu akwụkwọ nke isiokwu ya bụ na enweela ndị si n'ikuku wakpuo ngalaba nke nchịkọta ozi nke ya bụ ụlọ ọrụ ministri mmụta etiti, ụlọ ọrụ ministri ahụ kwuru na ya bụ aro ndị a na-atụ ugbu a enweghị otu o siri na-egosipụta na ozi ndị nọ na ya bụ ebe ndobe ozi ha bụ nke metụrụ aka n'ozi ha zipụrụ ma bụrụkwanụ nke onye director na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze kwa na mgbasa ozi bụ Folashade Borioowo wepụtara. Ụlọ ọrụ ministri ahụ kọwapụtara akụkọ ahụ dịka nke na-ezughị oke ma bụrụkwa nke na-enwechaghị ihe ndị kwesịrị ekwesị. Ọ na-eduhie eduhie. Onye ji ahụ otu pati Nigerian Democratic Congress na-azọ ọkwa onye isi ala Peter Obi anabatala ihe ndị emere n'ikpeazụ maka ịpịachi mgbalị nke emere na nkwekọrịta nke ịgbanwerịta ndị agha ndị mkpọrọ n'etiti ala Nigeria nakwa Ethiopia na-akọwapụta ya bụ afọma dịka nke ga-echekwa ugwu nakwa ọdịdị nke ụmụ amaala Naijiria ndị nọ na mba ofesi. Mgbe ọ na-enye nzaghachi nyere ya bụ ọnọdụ n'otu akara nke ozibara na akara n'otu edemede nke ozibara na akara S ya, Obi kelere mgbakọ aka n'ọrụ bụkwanụ mgbalị nke kwuru na onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ bụ Bianca Odumegwu Ojukwu, onye atọnụ jeneral nke ọchịchị etiti tinyekwara minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Latifu Fabemi jikọtara aka ọnụme ha na ndị isi ndị mba Ethiopia ndị hụrụ na ya bụ usoro bụ nke apịachiri ugbu a nke ga-eme ka mgbanwerịta nke ndị mkpọrọ a bụkwanụ ndị nke arụrụ aka ga-ekwu omume. O kwuru na ya bụ usoro a haziri ugbu a na nnọchi anya ibu ọrụ nke gọọmenti nwere ichekwa ugwu nakwa ihe ndị nke bụkwanụ otu mmadụ siri kwụrụ akwụrụ na mba ndị ọzọ nke ụmụafọ ha n'agbanyeghị ebe ọbụla ha chọtara onwe ha na mba ụwa. Osote onye isi ala mba Amerika J.D. Vance ekwuola na onye isi ala ha Donald Trump nwere ike iwepụtakwa ụfọdụ ihe ndị nọ na mmalite nkwekọrịta ha nke eji were na-asị na a ga-akwụsị agha nọ n'etiti ha na mba Iran tupu ụbọchị Friday erude. Dịka a na-akọwapụtakwa na nke a bụ n'agbanyeghị na asịo na ya bụ nkwekọrịta abụrụla nke a na-abanyere aka na ya. Ndị ọrụ nke mba Amerika ọkwa ha gbagoro kwuru na ya bụ nkwekọrịta ka a ga-eji hụtazi na a ga-akpọghepụ ọnụ ụzọ nke okporo ahụ a na-eji ebupụ mmanụ ndị bụ nke na-akpagharị na mba ụwa nke a sịrị na a ga-eme ya n'ụbọchị Friday, bụkwanụ mgbe e kwuru na ya bụ nkwekọrịta ka a na-atụ anya na a ga-abanyezi ya aka na kpọmkwem na Geneva. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke Iran Sayed Abbas Arachi kwupụtara na-enweela ọtụtụ gburugburu nke nkwurịta okwu bụkwanụ nke a chọrọ iji hụ na udo ikpeazụ ga-abụ nke a ga-abanye aka na ya n'etiti mba Amerika, bụkwanụ nke kwuru na ọ ga-amalitekwa na mba Switzerland n'otu ụbọchị ahụ. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ Amarachi Akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mma na-ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị masakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbezuo na-enye mgbana chi 4.3 FM na Laba na-asị gị nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye ọma m ehihie ọma. Ndewo, ndewo.
2: Ọjà N'oge igwe zuwe n'enyi mba 94.3 FM.

biyo to kamji o wure na na bata gina oge akuka wala na nyumba na te 4.3 FM na laba na sege no uto ayina bata laka meke matao no buga haji liba toya nisi akuko ndibura na kwa kwa ndibira hata mwape mwape mkaini meho wuhani ne kaini akutu chuche mmananyi manofodo ni mehane hula haka mboche buro ni ugeta mako uge rui wabata uoku gini nisi akuko nko wala masaregi gejo kunde imano juro ganya ure mentunye gi iga ya kusu obwaga robo lege gejo kumbari ure bata iga ya kwana bombadi iyi mwabu kwa wamada hanozo ne kwa sige kwa sige iga ya yon heguo iga ya boka buro iga ya kuku wa dianga dianga aze yo kuge ko tun kaji zoro ga kan dozo mu kike soro giri telela mamme na wata abu moyoyo ne pomo di che mona ga na to apali go mo na njema ade kai na zoba nyoku gwa na kwa kodo ponch na ru ponchio kam na hu se kokole no lendia ana hutu gwa na ndi aga soja aga zila na potazi munye nko nyo chi aga heburebu ade ka hana ndi olu obalaga kwaretara ya kwareta na state kasina o laru ishe puta manu dango tase kulubuwa o na haya jirili hiyadika naira iri asani se urebe putu inheo nonwe gonke manu patro ula ndio uwajie kula o na ndio runche kwa madu ato mwura mwo neburu hebuo na mwapo nke ndio webe waporo o laru NIPSS o agwara mwabasa njo agwadere mwabasa njo siya biko eso kwele zoku nyisiala na for 1999 agwara miyake wezi yopo nkaka abdu salami ine ukwepo tubua otu onyo kubwa la daraiva na state Lagos yoka ndiage lule rotu akugide ya nye kubwa ya na mwobere ku metoram hana ya bonye driver he sugide yokpo ama mwe hache na owo onye olu obalaga he were aka ha na eji aga ihe ha na aga aga were sugide onye driver subuo ya o na mwobere oku putatoro ha o ana meku ndi agu elu alanyo he lele ya bo driver subuo ase kwa nuwa ndi uwoja mwuchelo tungoke mako werote selese video nke wayo eserese video adiboro janko jina se agu habi wala o mano wa shashe wogi hiobola deka agu nabia nebe wopo nke ndi olu obola gano yene zipu ozi na ndi wopo habila ndi wopo ya wopo ola ndi wopo ya wopo ola mwode zika hiha achosuri ijia bebe mewe hiye guregu mano una mwage na hiha wezi boti hiyene kwesigi ijia achioche awugi hiyeje me content yo amuchelo tungoke makike sotu eserese video nke kuru nono ne kuna ndi olu obola gabi manuwa wezi buto asi adiboroja na stay take it omokiri na hea abachitrela nkato ana kato yabu welu ahunke davido yiri ya dere upolata holo mkojiri gawa wado kopu makogwa na alo makafo pukabuwa niri abuwa na sana ndorondoro chichio akwe hunu na afo puka bo ni riabu wana saa oge shiku ike. Oge shiku ike no bodo. Ndi na abuo chechoko na abuwe lubua. Ediku uli ikbe kuru sibiko o loro ainek. E huna ha ADC. Na otupati ya nondiozo. Ure nye, ure nchicha. Ichige kwe, chige kwe, chige kwe, chige kwe. Gii chicha po ya ge foya. Ye mwike po na nyanu kwa kukwo. Ezibote ikporote na ikporote na hada la makankaha. Pantamika wukuonyo tuwa nyo. Pantamika na kwa notupati APC. Nkaka ni APC na state igombeka ni misi kwikeo. Hayatu dini rio luju. Onye mkuchitono nkendia kasoja no kegaraga eburebu na obwa ndento. Diko ona sibiko kwa nuno. Worube gimbunu kapu wareto inye. Megaretu kwa ni inye. Shigaretu kwa nuishi. Ni inye metotaru usoronke. Hazi inye metotara nche kwao. Otu uli ikba malo tuwanyi. Ikbe. Eno no long barafi rini sel. Maketu mbere mwatakiri. Otu uli ikbe na state yogun. Asilo tuwanyi. Noga no long barafi rini anoni se. Makoturu mbere nke mwatakiri. Otu mwoke na state anambara. Nono bandi uwojubwa. Makile nye mwanyibuo. Ase kwa notu mwanyi kerabuo. Keyabu kembu ihe deka omwili ni si. Aso unu mwane ya mwoke kekwere yabuwa.
nwanne ya nwanyị were agbụ igwe nụọ ya n'aka n'ụkwụ. Nwanyị a dịka onye na-eribeghị nri ịhụ ya ọkpụkpụ ọkpụkpụ aka n'ụkwụ. Mana ndị uwe ojii napụtara nwanyị a site n'aka nwanne ya ghọrọ ekwensu nyere nwanne ya. Ndị uwe ojii napụtara ya na Abuja. Nkụkọrịta isi nke ndị otu nzuzo elele isi mmadụ anọ taa na steeti Kwara. Nkụkọrịta isi nke ndị otu nzuzo elele isi mmadụ anọ taa na steeti Kwara. Mmadụ anọ na-enye nyonyo ugbu a n'ọgba ndị uwe ojii maka asị na ha gara ga zuru mpi enyi. Mpi enyi o asị na ha zuru n'ike. Ọnụ ego ya bụ mpi enyi ruru 100,000 naira 26. 126 million naira. Otu nwanyị dị ime o nwanyị akpụ dị nwa n'afọ. Ọkpụ nwa nnọọ n'ọkpụ na-eshiri ndị otu na-atọrọ mmadụ ihe oriri o. Ọwa akọrụ nwanyị a dị ime o anwụchiri anwụchi na Abuja. Ihe ọ nọ ugwuru oshite ndị na-atọrọ mmadụ ọ dịkwa ime. Mana aka akparala ya ugbu a na Abuja. Ndị na-emepụta ihe ọṅụṅụ alikọholu nke adịgboroja oke eri ọnwụ ndị a ka a sị na a nwụchiri mmadụ abụọ n'ime ha na steeti Anambra. A nwụchikwara mmadụ atọ sị na ha bụ ndị otu ọjọọ. Abalị dị egwu. Mmadụ atọ ugbu a nwụchiela ha, ndị uwe ojii nwụchiri ha. Na steeti Adamawa.

Atiku na Mechio, tiketi hahu haji. Gelibu onye isiala nke Tinubu wote ya na njerebe na afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa. Tiketi Atiku na Mechi, oge gelibu onye isiala nke Tinubu menya rega ya uruzi mbirimbi ya na afọ puku abụọ na iri abụọ na asaa nke aka Bolaji Abdullahi na-ekwupụta. Iwu enyere seki ehichapụ ahụ otu pati ADC onukwu akwụkwọ ihuru iwu ahụ. Anyị ma ebe o si na-abịa eji egwu ndọrọ ọchịchị nke aka Bolaji Abdullahi na-ekwupụta.

otu nwatakịrị ka nọ na firi n'ụma o nwatakịrị ahụ nọ na firi n'isii Chidimma wahanye onyahụ ka e kwuru na onye ọbụla nọ n'otu abawanye anya mmiri akwa na-asọ n'ihe si n'ọnụ nwatakịrị a na-apụta ọ na-akọ akọ ihe ọ nọrọ na-akọ mmadụ mere mmadụ nwatakịrị dị afọ iri n'isii ọ sị na amanyere ya amanye ịgbawa akwụna n'ihe dịka ọnwa anọ gara aga o n'ime ọnwa anọ na-ekwu okwu ya na ya na ihe dịka ụmụ nwoke iri atọ na-ehi otu ụbọchị na ụmụ nwoke dị iri atọ ga-agwụ ya kwamkwam gakwa mkpụrụ gakwa elu n'ala n'ime ya kwa ụbọchị na ọ bụrụ na ya si enwe n'otu ya siri si na ya ike agwụla na a ga-akụ ya ikpetekpe maọbụ ya bụrụ na ụmụ nwoke erughị ya iri atọ kwa ụbọchị na agaghị akwụ ya shishi afọ pain akwa sụrụ asụ ka nwatakịrị nọ nnọọ na steeti Lagos na-akọ ihe a maka na otu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe metụtara ịtụ mgbere mmatakịrị nakwa ọgwụ ọrụ ike kpatara ndị aka nwatakịrị asị na mgbe niile ka a na-enye ya ọgwụ ọgwụ ka ya na-eji eme ihe ọwụkwara anya nke mmadụ ka a ga-enye ya ọgwụ ya nyecha ya ọgwụ otu a ụmụ nwoke ndị a rekwasa ọ dịkwa egwu.

otu onye na-apị nnọọ piano nke ọma nna ihe gbasatara egwu jazz na mba South Africa, Abdullah Ibrahim anwụọla dịka ọ gbachara afọ 91. Ihe gburu Abiola bụ nkụchi obi. Ọ bụ nkụchi obi gburu Abiola. Obi ya bịara kụchi otu a ya nwụọ. Ọgwụghị nsi e nyere ya enye. Nke a ka Abubakar, General Abubakar Abdulsalami na-ekwupụta. Ọchịchị etiti ekwele nkwa na ndị niile ahụ bụ ndị mkpọrọ si na mba Ethiopia lọtaghachi obodo anyị a, na ha ga-abụ ndị a ga-enye ọzụzụ ma mekwa ka ha hụ na ha ga-abụzi ndị nke ga-enwe ihe ha ga-eji were bighachikwa ndụ n'etiti ha na ndị ọzọ n'obodo. Adịmandị ahụ bụ isakọni nke m hụrụ na akwụkwọ The Vanguard. Dịka m si na The Vanguard ugbu a na-azọbanye ụkwụ na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Na Daily Post ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Ị hụla ya bụ ogbe nke oke osimiri ụgbọ mmiri bụ mmanụ si aga kpọrọ Strait of Hormuz? A sị na ụgbọ mmiri nke ndị Iran ise ahụ ka ha nọ nnọọ n'ahịrị na-agba na ya bụ elu oke osimiri. Dịka mba Amerika ewepụla ihe niile nke bụkwanụ nkwuchi nke ha ji ndị agha mmiri ha were kụchie na ya bụ okporo. David Mark na Rebe Shola elebarala ya bụ ọkaikpe. Ọkaikpe ahụ nke nụrụ okwu eji wee na-ehichapụ aha ADC. Ha sịrị ya hụrụ gị, Lifu, kwa gị sị wopeta, iwu ezigbote ihe iyi egwu nyere ọchịchị ọhakarasị. N'ala Naịjirịa, ọkwa gị, Lifu. Ka anyị kwụsị nnọọ okwu anyị na-akpọ ka e nwee ala Biafra. Biko ka anyị bụrụ ndị nke ga-enye aka hụ na anyị ga-enwecha nnọọ ihe ndị dị ka akwa nke anyị ga-arụ ugbu a iji nwee ike garuo n'isi mmiri. Ọ wụrụ sasị na ụzọ kubiri akubi, ka anyị rụọ akwa nke anyị ga-eji gawa ebe anyị kwesịrị ịgaru n'isi mmiri. Nke a bụ ndụmọdụ Joe Igbo Kwe na-adụ ndị Igbo. Ụlọikpe bibigharịala nnapụ nna na ebe e nyere Ushowere na-asị biko ka nwụchie ya ugbu a. Ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa DSS nụ chọrọ anyị Ushowere nwụchie ebe a na-ahụghị ya n'ụlọikpe. Iwepụ aha ADC nakwa aha pati ndị ọzọ na-eyikwe ntuliaka 2027 egwu. Nke a ka onye isi oche otu pati AA Udeze na-ekwupụta. Onye otu pati SDP akpọrọ Adebayo agbaala lekalika megide ihichapụ nke a na-achọ ihichapụ aha ADC nakwa pati ndị ọzọ maka 2027. Olawekpo Hashim si ya bụ ihichapụ bụ atụmatụ nke a chọrọ iji were kụjisie nku nke ịgba ọchịchị ụkwụ n'ala Naịjirịa. A chọrọ ịkpa ha eze, kụjie ha nku, nyiwe ha n'ala. Ọ wụ naanị Peter Obi ga-aka obi otu a kwụrụ nnọọ n'ọgbọrọtọ na ọgbọrọtọ gwa unu ihe ndị o mefuru na otu o siri nweta ego nke o jiri chọọ nta nkwado. Ọ naanị Peter Obi ga-emeli ya n'ala Naịjirịa. Nke a ka Tanko na-ekwupụta. Maka tiketi Atiku na Mechi ịhụrụ Kenneth Okonkwo lere ụbụrụ isi ya otu a ree ya were zụrụ ọnụ ụgbọ. Kenneth Okonkwo lere ụbụrụ o kwesịrị iwere mee ihe ree ya were zụrụ ọnụ ụgbọ ọnụ na-agba ya ka ụgbaka. Nke a ka otu onye ọkaiwu na-ekwupụta ugbu a. Abịa na ndọrọndọrọ ọchịchị, nke ahụ abụghị ezigbote ihe ezi uche dị na ya. Nke ahụ wu echiche na-ezighị ezi n'igwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Nke a ka Baba Chia Ahmed na-ekwupụta ugbu a maka nhọrọ a na-ahọrọ si na ọ bụ nwa kwa nkwaso ga-azọkwa gọvanọ, ga-eji aha otu pati ahụ zọkwa gọvanọ na steeti Kano. Ọ ga-eji aha otu pati NDC bụrụ onye ga-azọkwa osote onye gọvanọ. Maka Emeka Ike hụrụ Lanre Olayinka kwesịrị ịbụ onye a ga-atụ mkpọrọ. Nke a ka Fayose na-ekwupụta. A sịkwa na ndị uwe ojii akpọpụla otu nwoke kwuru
no je prepe moto awure wure men dia no many many things wure men no dia many many things yo for contact yele nwoke be ya ka no suya na state on do agbopule ya no likpe o mada no bu ndia de nyonyo abru landi ndi woji nwochiri na ta ha gwogo na kwa ugbo ala ndi ezurezuo ha ji na state kanu na state kaduna biko mmadi seka nwochiri makebu bane bo na ha gburu mmadu na kuigo hi na bochi otu nwanyi dime na mada no ndi ozo kakana kpara urugbu na hano no yoko nke ndi na atu na atoro mmadu na Abuja ya bu nwanyi woshi de ha aya na eshiri ha na eri ya na eshi na afoporo ha ana putala mmadu abua toro toro stena kandiaga o na kanu dika na chukwa no ndi toro.

0: atiku usikwa na obi dị ụtọ na mechi gaburu ya osote atiku si na obi dị ụtọ na atiku ga mechi gaburu ya osote na masịrị ya uli kwenyele ụlọ ọrụ INEC wuo kewepụkwa ha ADC akọdo nakwa ZLP nakwa ndị ọzọ n'akwụkwọ emeki kewepụkwa ụlọ ọrụ INEC nakwa onye nkwado bụ nwike n'ụlọ ikpe o kwụpụchara ha niile onye na-akwado nwike akwụpụrụ ha n'ụlọ ikpe adị m oge rụrụ ugbu a ka nwike webata oku gị n'isekọ nke ọbụla masịrị gị chọrọ itinye ọnụ cheta na otu nkeji ka ị nwere ime nke ahụ akara ekwesịkwabụkwa efu asatọ efu asatọ otu isi ya bụọ atọ atọ asatọ ise bụbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asaa isi ya bụọ ise anọ ise atọ werekwa nke ikpeazụ zi batara m ozi gị na WhatsApp. Alo. Hello.
1: Oh, Papa Manda, na poli.
0: Dalo so, Papa Manda. Madam Oyoyo akabukwa promise John Doe sitere na asomu mgbede ama m na-eme nke ọma kedukwanu maka ezinụlọ gị chai ka mkpụrụ obi nke onye driver ahụ akụgburu akụgbu zuo ike. Madam Oyoyo ihe na-eme na Nigeria na-adịghị agụta ya agụta enwedere ike gbaga Burkina Faso chai ndewo. Alo. Owe. Eoste. Adi kwa mumma.
2: Ema okonko filiri ma ha Hollywood e me da ti e. Edi. Kama tama de ji chebo la fa bo ni on ro da ne kucho. Na kari pito na kari de mama. Na ra ti ko no ti lo ga bro ye o se ta ti. O fili me ha Hollywood o ti ma me da ti e. Na lo ko siri ji chebo la wo ko ma cho minister e le ti ne bo ga fa bo we ya. E ona de na ga television na eku lo kucho ga. Ubachola ya azu amecha ro na oye to ti ati so abaka o ti le ho meli ni driver and
0: dey ya gazie adi ma hu kura mozi gi so yoyo tu nwoke gara le nyi anwa nyi buo ihe na emekwa o wi makwa no wu ejuputala nno na obi ojo na kwa ndi obi tara mmiri ore kwa ni nwoke ga jimu ode ihe atofia kwa ana kwa mka nwanyi si ana batodo Genevieve Chazalam nda wasitire ni maklet. Alo.
3: Alo. Oi pari.
0: Owei.
3: Why don't you? Because I'm going to say, okay, I'm going to say, Jehovah, who's the Kenyaga, and
0: Ndewo. Ahụrụ bozigi si ndewo yoyom hata nwanyị ahụ tụrụ mgbere ụmụaka ezigbo ahụhụ. Ọzọ nwanyị ahụ ọnụ ya bụ ishiri ndị omekome ihe oriri kwesịrị kata ya ezigbo ahụhụ. Ka Chineke nara mkpụrụ obi ndị agha egburu egbu abụ mpati si ya ba. Kpọm mpati m ndewo ya gazie. Alo? Destiny wọn za karaka.
4: Adim, ndewo.
0: Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp m isi oyoyo yinyo ma bụ Mbela Crossa. Esitere m na rịa rịa o. Oyi ọkụ ịhụ na ndị agha elu ala anyị kụgidere onye driver kugbuo ya o. Anti oyo nke ahụ wụ ezigbote ihe ọjọọ. Ama m na ọ ga-awụrịrị ihe ego metere ha jiri mee ihe a. Otu ndị agha obodo a si eme ka anụ ọhịa. Ndị na-enweghị obi mmadụ na mmehie banyere mmadụ na anaghị emetụ n'ahụ. Alo? Owe? Saka Farin? Adịkwa m mma, wee lo ti mere? Ndewo. Adam, ndewo.

0: ya gazie ndewo
1: yawa mura bolo ti mere
0: ade ko mama
1: ah pito bi okolo ko de machina ka hari me a hari mari ya chicho bi ya iya hamre la na ti na ti tere ma wo kware ya a ge mere la 2007 a chicho bi ya china ke gero to nya sa ge mi la wo chuku ke bi na ligwe ka de ge mezri ya chicho bi ya ndewo no
0: ndewo ya gazie ndewo ade mama
1: ndewo
0: Chineke nnam
2: Kenneth Okonkwo biko gwatoro mia na ihe awo gị ea merit were gbuo m ma o end were gbuo m o ihe awo living in bondage ka na-ekwu okwu ihe a na-ekwu okwu ya politics then ihe o megezi onwe egwu a public assault nwanne nwoke wunu Peter Obi o rechala gịnị na-eme na ihe niile a backfire wala owere ya ma nwanne anyị nwoke wụkwa n'ụsọ nye udo si na ọ ga na-ebonye were hụ massive crowd na Tinubu ọ ga-achị but ọ hụghị Tinubu must go ihe ọhụrụ Tinubu ga-achị so wee were ya ndị APC shade money ọ dị too much ọ dịkwa egwu ọ dị egwu ma nwaanyị nke na-eshiri ndị ihe a nni ọ were ya nwaanyị dịkwa ime na-asọpọtụkwa efo Chineke wee onye obi ebere Chineke wee onye obi ebere ihe onye ọbụla metara ọ ga-eji isi ọkwụ ụgwọ onye bụrụ na aga ndewo
0: ndewo ahụrụ m ozi gị onye akara wasapụ m esi enyi ya ọma ntị onye ya bụ m ọkpọ kesịrị m na Old Express esi mgbe Kenneth Okonkwo na-eme ihe jiji living in bondage ọ maghị na nke wu living in bondage na-abịara ya ka m gwakwa ya na onye ọbụla wụ nwa afọ igbo bịara na-eguzogide uru nwa kwesịrị ịbịara ndị igbo ga-eji ihe na ewere lọta adị mma ya gaziere gị ndewo ụkpaka alo
3: hello oyo beke
0: owe
3: my party
0: ndewo dede m
3: ebe m na-eti ọnụ owo mgbochi egbochiri ndị ADC na ọtụtụ pati ndị ọzọ ọ na-ewute m ya wuru ugbo eke nwere ike ime ihe ndị a ihe tụmbụ na-atụrụ mmanya ya wụ ka onwe ike gaaka ugboro abụọ enweghị ihe ọzọ m na-ahụta ya na-awụkwa onwe ike gaa ugboro abụọ then Kenneth Okonkwo onye hụrụ anya ya onye na-akpa asịrị na-egosi ka o si ebi ndụ ya ọbacha na asịrị ya niile ya bịa chiri azụ ihe ọ kpatara ka o ji chie were buru ya dịrị ụta ya dịwa ka ya lụrụ anya onye ọcha ga-awụ tụ onye chere sebụl a na-ekwu okwu ya ma ọsọ ga-adị o Chineke dokwara anyị ebere
0: ya gaziere gị ndewo adị mma ndị mama otu a ka anyị ga-esi chịkọta ya n'ihi n'oge anyị akụrụ n'ọnụ n'oge igbo ezi onye nyimba na 94.3 FM n'ala abama na-ekele ndị niile zibatara ozi ha olu ozi gị nakwa edemede gị n'uku gị bụcha echiche obi gị na ntụnye gị ọ bụghị echiche obi ma ọ bụ ebe nyimba FM ụkọ mana ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka nnọnyere ọma gị ọ dabara gị taa nwere ike dabara gị echi dịka ọ na-akụzuru elekere abụọ ka nwetakwara gị nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ ndewo onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ nke steeti Abia Emmanuel Ihuoma Emere Ụwa enyela ezinụlọ nke nwa ahụ nọrọ na ihemụmụ nke nlekọta ahụike nọsịn na egburugburu na steeti Abia bụ Odoziakụ Wendy Achụmba mmasị obi ike na ịhụrụ ndị gburu ya bụ nwatakịrị enweghị otu ọbụla ha ga-esi gbanahụ iwe nke iwu igechita na nwada Wendy dị afọ 21 bụ nwa akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mmụmụ ihe nọsịn Our Lady of Mercy Nursing School Umulogho bụ World State Imo ka akwasochara iko n'ike ma gbuokwa ya n'ebe obibi ya nke nọ na mpụga nke ụlọ akwụkwọ ya onye nkwuchite ọ na-enyere mmasị obi ike mgbe ọ gara kpọtụrụ ezinụlọ nke ya bụ nwatakịrị egburu egbu n'ebe ha bi na aba ebe a otu jikọrọ ndị steeti Ebonyi n'ihe metụtara mmepe ime obodo n'ọdịnala n'ebe ọ gbasapụrụ aka ebuola gọvanọ nke steeti ahụ ebubo onye aha ya bụ Francis Nwefuru na ọ bụzi onye nke na-eduhie ndị Eza dịka o kwere ha mkpa na ikikere ga-agbanwe aka n'afọ 2021 na tụm n'anya na ha ga-enweta nkwado nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ntuliaka ọkwa gọvanọ n'afọ 2027. Ya bụ ebe ha kwụ n'ozi nke onye isi otu ahụ nọ mba ụwa bụ ambasado Pascal Oluchukwu benyere aka na ya, dịka ha na-enwe nzaghachi ha na-enye maka mgbakọ nke ndonye n'ukwu ekwuru na ndị otu kansụl okenye eza n'ọnụ eke mere, ebe ekwuru na enwekwara otu mgbakọta nke ndị ntaakụkọ eji were na-agbagha ihe bụkwa nke emere n'ụmụ ekeminiyi bụkwa n'otu kansụl ndị ndu dịkwa na Bakalike. Otu ahụ kwuru na gọm na steeti Ebonyi awụrụla otu ebe gbapụtara ihe ugbu a na-eme mkparịta ụka maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka na gị nwee ntuliaka maka afọ 2027, ebe nke ahụ na ha ejile nwayọ ugbu a na-enweta ume. Ọkaikpe Muhammad Umaru nke ọchịchị ụlọ ikpe etiti nọ n'Abuja akagbuola akwụkwọ nke eji were na onye ji ahụ otu pati AAC na-azọkwa onye isi ala Omoyele Sowore ugbu a maka nịna n'ebe. Ọkaikpe Umaru kagburu ya bụ akwụkwọ ikpe na n'ihi na a sị na ọ kụrụ afọ n'ala n'ịwụcha n'ụlọ ikpe dịka emechara ihe ndị nke gbasara ịnụrụ ikpe ya, ebe ọ makwa mana o kwesịrị ịbịa mana ọ bịaghị. A sị na mmadụ anọ bụ ndị nọ n'otu ụgbọelu a na-akpọ Boeing abụrụla ndị nke egburu ka ụgbọelu ndị agha America bụkwanụ nke na-ebu mgbọ egbe akpọrọ B-52 bomber bụ nke kpọkara dịka ọ gbapụchara n'ogige ebe ndị agha na-anọ akpọrọ Edwards Air Force Base nke dị na mpaghara ndịda California. Dịka nyochachara nnọọ ihe eserese, akọwapụtara na ya bụ ihe mberede bụkwanụ nke ekwuru na enweghị ihe ọbụla dịka na mmadụ ga-esi na ya were nya ndụ. Dịka ihe ndị ahụ tara na-eme ka amata, gọvanọ steeti California bụ Gavin Newsom kpọrọ oku na-asị na ya bụ ihe mberede bụ nke obi mgbawa ma zipụlụ ozi nkasi obi nyere ezinụlọ nke ndị ahụ nwụrụ anwụ nakwa ndị niile bụkwanụ ndị nke nọ n'ogige ndị agha ahụ akpọrọ Edwards Air Force Base n'otu ozi nke ozi bara n'akara S. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịkwa ka ọ bụ amarachi akpazi kpatara ya ma chịkọta ya, ma na-ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezi onye mba 94.3 FM n'ala Aba. Ndewo, ndewo.
4: Enyimba 94.3 FM Chukwes.
5: Lanya no bi, isi na gachani. Lanya no bi, isi na gachani.

0: etu ahụ ko de nyelota hachila zakwa na ihe nka na tule we ihe ndị nwere ike ime ka lum di na nwunye no ogologo oge ogwe na tigbo zogbo mana na fojuju ne hu na anya na kwa na ngore alo
1: oye yi ama
0: ya gaziera gi chida ka
1: oye na pole
0: ame ale mama ogwe ikwa ne
2: Ewepo nke ahụ dị nnọọ poko poko na-eme gị ị gaa na anụtacha ụfọ nke akpụkpara osisi nwa wepụ ya ị hụrụ ndị niile a gị na ha sịrị ihe nyere gị ka ebulie ya wepụ ya vam tụgharị anya na-anaghị kwụzi na-anaghị ga-edo n'elu nke ọkpọrọtọrọ kpọtọrọ ahụ ị na-aghọta ihe m na-akọ alo
3: anyị ama o
2: ịbatala o
3: oyoyo
2: owe
3: Pastor Monday.
2: Hey, oh, Pastor Monday.
3: Hey, you want to go?
2: Hello, Timere Daddy.
3: I'm a mom now.
2: Hello. Ndio lokwane.
3: Ani le dem na. I'm a nunu wa dem na.
2: Ani de kama Pastor Monday.
3: Nne ma ba mledi uba no lo yo yo ni ha ne kum se wa o wa nya akotala ka na na akomu. Anyway, otu ihe ntere ka m kwuo n'ihi na enwe mmadụ kredit bụ otu ihe ga-eme ka alụmalụ gaa n'ihu mewe nke ọma bụ ebe ma di na nwunye na-ejere ibe ha ozi dịka o kwesịrị mgbe nwoke maara ozi o kwesịrị ije n'ebe nwunye ya nọ ya na-eje ya ya na-ejekwa ya ọ ga-enye aka ka ezinụlọ na alụmalụ mee nke ọma karịa
2: Ya gazie Pastor Monday. Pastor Monday rotoraka ne ozi. Osi ne enwere ozi nwunye na-ejere di, na-enwekwara ozi di na-ejere nwunye. Ị na-aghọta ya? Ọ na-edo gị anya. Mgbe ị mere oke nke gị n'ezinụlọ, enweghị onye ga-agwa onye nke ọzọ sị ya mee oke nke ya. Nke bezikwu bụkwa n'ụwa, mgbe ọbụla e nwere nghọta n'ezinụlọ, ihe na-enyecha anyị nsogbu mgbe ụfọdụ n'ezinụlọ nakwa n'etiti di na nwunye wee aghọta gị. Ọ dịghịkwanụ mfe o, maka na mgbe ụfọdụ ịhụrụ nghọta a were ụfọdụ di na nwunye afọ iri. Ụfọdụ di na nwunye nghọta a were afọ ise, mana nke gị gbasara n'afọ abụọ. Ịghọta n'etiti di na nwunye wee aghọta gị. Ọ dịghịkwanụ mfe o, maka na mgbe ụfọdụ ịhụrụ nghọta a were ụfọdụ di na nwunye afọ iri. Ụfọdụ di na nwunye nghọta

0: awudu oke no ahia ngure n'uzo ko ofozi ku onye awu onye obodo ozo onye amu ozo ososo di iche mbu fodo di mbe ndi di iche omenala di iche mmiri ongunu di iche ama mmiri agota mbu fodo gi metru ma gi nwa u nwoke na nwunye gi metru ne metru onwunu gi ni ebere maka no owucha ha unu mumeme inodu ala chebere onwe gi echiche oya mere ihunu nchebere echiche mbu fodo owuru na eji gi no ezigbote nlezi anya ezigbote mgbakọ na mwepụ pịakọta na-abanye n'alụmdi na nwunye gị chee na ọ naanị na ọ ihe a na-ahụ anya ihe ndị ahụ a na-ahụ anya ga-emecha gbuo gị ihe ndị ahụ anya gị dọrọ mmasị gị ị na-ekwe gị ka ọ wụrụ na obi gị ga-abụ ebe ị ga-adabere na ihe ndị na-akpali gị anya gị ahụ adọrọ mmasị gị ihe ndị ahụ ga-emecha gbuo anya gị mgbe ahụ zi ka obi gị ga-amalite kwuwazi okwu ihe ndị okwu gị obi gị ga na-ekwu mgbe ahụ ga na-agbakasịzi gị ahụ o ji dị oke mkpa n'ịga agbalị ka ịhụ na gị na mkpụrụ obi gị ga-enwe nnọkọ tupu gị na-asị na nwoke a maọbụ nwaanyị a wụ onye m chọrọ ka mụ na ya biri ọzọkwa o ọ bụrụkwa na abanye na-abanye isita ugbu a gwa onwe gị na alụmdi na nwunye a ga-arụ ọrụ aga m eme ya ya aga nke ọma e nwere ndị wụ mgbe ha lụburu ha bụ oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ dị ka chi bekee mere ka mmata ụfọdụ ndị ọnụ ha bido ịgbakọ ụgba ugbu a mgbe ha bịara ọhụrụ onye kwana ụwụ gị n'ikwu okwu ị ga-emeli arụmụka gị rụgbuo ya n'ụka onye amụrụ gị amụ mana ugbu azị onye ahụ amụtazi idere duu ikwuru elu ikwuru ala naanị ihe nwere ike o shikarị ike na ọ bụrụ na ọ ga-eme ụnaṅa maọbụ mkpọtụ ihe ga-anụwụ mana ndị ma ya tupu gị na-enweta ya mgbe ọ na-eme mana ọwụ ihe anyị na-ekwu ugbu ọ bụrụ mgbe ọwụ ya ya atụtụrụ ya sachasịa gị mmiri ọ dị n'ihi na onye ahụ chọrọ ka ihe anyị abịara ka onwe ike nwee isi alo owe otu a
1: anyị ga na-ekwu okwu n'ihi na ọ bụ oge anyị tupu mgbe oge anyị ga-agwụ
0: taa adị mma
1: ebe ọzọ m chọrọ ịgbakwunyekwu okwu n'alụlụ di na nwunye mbụ ya hụ na nwaanyị ọbụla zuru n'obi mgbe anyị mụwara ụmụ ụmụ abịaju bịa kawa ịga sony ha dị otu di anyị o ndị eji alụ anyị mgbe anyị na-adị ghọtawa nwa ego na-adị pụwa wụlọ akpa n'otu a ga-eji lụọ anyị mụọ ụmụ ada ka ịzụpụtara gị nwa na skuul ada ka ụka ịzụ ụmụ n'aka ọrụ nwaanyị kwukwara n'obi na otu ahụ o jide na mbụ mgbe anyị tara ọhụụ ada ịkụ anyị dị ka akpa na ọ gakwaghị ịdị otu ahụ bikọsụ hụsịghị ịdị otu ahụ na nwoke ahụ enwee n'ibu ọtụtụ ibu ọ ga-adị ibu nwoke kwa makwara sị na sabisi nwaanyị m ga-enye ya mgbe ahụ ụmụla adị itolite na ọgakwa inyeche n'ihi nwaanyị ngakwa ide ele anya ụmụ ya otu ngakwa ibi mmepe ụmụ mma akpa ịnakwanye ụmụ m ga iri adịkwaghị ụfọdụ nwaanyị m ga ide erite ndịala ọchịchị ụdụ ụmụ atọ na ọgakwa ide emechara di ya so nwoke na nwaanyị m matara ihe ndị ahụ ọ ga ide ma anụmanụ a ga-aga n'ihi agaghị ịda aka iwu agaghị ịda aka oke egwere ịhụnanya nke azọ njem a ọ gakwa ime alụmalụ a ga-akwara iwu ezigbo kwa ha akpọrọ ịhụnanya nguzosiri ike na n'ọkwara ime ya
0: ndewo ahụrụ m ozi gị o isi m n'oyoyo ịhụrụ alụmdi na nwunye ọ bụghị dị egwu nwatakịrị na-egwu ọtụtụ ihe dị bụ nke a chọrọ n'aka di na nwunye a ọ chọrọ ịchụ ihe n'àjà ọ chọrọ ileta aghara ọ chọrọ ntachi obi ọ chọrọ mmadụ inwe afọ ojuju n'ihe o nwere ọ chọrọ ntụkwasị obi ọ chọrọ ịhụnanya ọ chọrọ mmadụ ịbụ onye ji onye ụtọ lụlọ ya kpọrọ ihe n'ime alụmdi na nwunye ị na-agwọta jenny sịkwa biko na ọ bụrụ na ị maghị ihe ị chọrọ ịbanye n'ime ya ọ kakwara gị mma o ka ị bụrụ onye na-agaghị abanye maka na ọ ka mma na ị ga-akwadebe onwe gị nke ọma tupu gaa na-abanye otu ahụ ka ọ dị esi m na ịnọkwa ka nwaanyị sianọ ambasado genevieve si azalam sitere na Immaculate ya gazie.

0: Adima promise John Dono ekele kwa mge maka ekele ge ya gazira ge nda uo. Ahuru mo zigyo. Isi mnaha gebe evangelist ezi unwa blessed Liverpool chairman. Adima isi nkem kade afo yiri ubua. Isi ihim chopotara geme kanjema diyo otoma na ogologo gebo nkembo dina unya ahu kwesiri inwe ezi ngota banyeno unwe ha. Nkabuo isi no tiegu flavor guregu si ebidozie onato. Ya mene dina unya kwesiri idi ne chetotu hasiri bido na kwa udie guregu ahu hana regu no gaho. It's a neighbor evangelist is in my blessed Liverpool chamo yaga zira ge but one who called it makana mbu for the mana yana woman pato you say akwa wonya agene ya nono ana abogali egu buruburu uko sisi ana ikugali okwe honanya ane iku okwe honanya mwanyi komputa ndeno nisi ya ane mwoko nke mwoke ine ele mwanyi ane etuya hindini etuya ege mwane eko na okwa ge mwaka mwanyi ana mwono mbo fodo gena jion wego okwa mloro no toto wanya mana okwa onya aka aga mechazire udiri hindi ne sigi no na apotari ure udiri yi na akpo onya udiri mad hesiso no mechara bia wuru mana ajo kwa kwa mba he bidoro owu no to ahu no mba ho uta di buruja uta ahu anana e fake me wuru nde ne asobeke owu no uta ahu wo eke ka sekwa no na ato uta ho wo nke elu ono owo ru owo uta ha dege owo to nka di gboroja ama me na wota ye we wuru na mgbo ufodo ha sikwa ge na obi di agogo kari ihe nine mana ke bezi okubu na oburu na obu ebum na obi gi na ebugo onye nke ihe agogo ge wo ka ihu na m ga gbasa owuru na owo ebum na obi gi na dum di na nwunye ana ma abanye ugbu a aga ma cho ka oru oru ole ihe ndi m ga eme na akuku nke m kalum di na nwunye m wike rọrọ ke gari wo onye mgbe niile ihe na achọwo ebe mmadu mejuru ebe mmadu mejuru ebe mmadu mejuru o nwere di na ugbu a na nwunye ya de mma n'anya wo ihe na afọ yofo o chọpụtagide na nwunye ya de mma n'anya na o dere ya nwunye ya de hana mma ya si na owo dere nwoke ọzọ na ọka onye ọzọ hụ ya onye ọzọ hụ nwunye gị si nwunye gị de mma awurula nleda anya nyere gị onye ọzọ hụ nwunye gị si ah nwanyị nka nne m ijuru eju nwoke kpaga n'aka aka ya kwa nwoke afro nwoke agwara gị ihe a enwere ihe gị na ya n'azụ nwoke a lechara gị sị gị na ị mara mma ịgwabem ihe gị na nwoke a na-aga ihe ndị a wụcha gị n'ihu ọ dị ihe ga-apụ okwu n'ezinụlọ na mmadụ yi uwe izu ụka na-abịa abịa anyị ga-eleba anya n'ihe metụtara ndị nọ na di na nwunye inwe mkparịta ụka ha na ndị ha na ha yiburu n'oge gara aga mana omechazi ọtabaghere ha olu otu o si o nwere ike kwụnyere alụmdi na nwunye ụkwụ ọ wụ ihe anyị ga-eleba anya n'izu ụka na-abịa abịa aka bụkwa m onyeonyo na-ekpọ m dị iche mụ na gị na-atọ m ekele unu otu anyị siri were nọrịa n'oge nnọkọ nke ndị nyuma matakwa mata o na ihe anyị na-ekpe ekpere ya bụ ka ezinụlọ anyị wụrụ nke gabuo ebe nọ na ndo nke ga-enyere ụmụ anyị aka ịbụ ndị nke ga-abụ ezigbo mmadụ n'ọdịnihu ama mme na wata ọ bụ ekpere anyị na mgbe ehihie mmanụ ekele gị na-asịkwa gị n'izu ọzọ anyị ga-elebakwa anya n'ihe metụtara nkwurịta okwu nke onye di maọbụ nwunye ya na onye ọma ya n'oge gara aga na-adabara o nwere ike ịkpa alụmdi na nwunye aka n'ụzọ na-adịghị mma dịka ọ na-akụzuola elekere atọ aga m ewetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere atọ a nọsịkwa ike ebe ahụ ka anyị na-aga n'ihu ndị ọwụwa onye isi ala Bola Tinubu ekwuola ya na Naijiria enweghị otu oge esi bụrụ na ọ ga-atọgbọrọ ndị omekome ngaji n'ala n'ogbu ọbụla maọbụ ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naijiria dịka ọ nọrọ na-ekele ndị agha soja ndị nke o kwuru na ha rụrụ ezigbo ọrụ ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ maka usoro emume nke dugara o na mmemila nke ha memilara onye isi nke ndị otu nneyi ọha egwu akpọrọ Ibrahim Basuji. Onyeisi ala toro nnapụta nke a napụtara Haji Amina Rabe Abubakar bụkwanụ nwunye nke onye isi nke ozi ndị agha nchekwa gara lara mmụọ ugbu a bụ Major General Rabe Abubakar lara ezumike. Onyeisiala mesikwara ya ike n'ọchịchị ya dịkwa ezigbote njikere ịna-akwado ndị agha soja nakwa ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ n'ọgụ ha na-alụ megide iyi ọha egwu, ọlụ ọgbalaga, ịtọrọ mmadụ nakwa omekome ndị ọzọ. O nyekwara mmasị obi ike na gọọmenti etiti ga-anọgidekwa na-ewepụtara ndị agha ala anyị ihe ndị kwesịrị ekwesị nke ha ga-eji na-arụ ọrụ ma ọzụzụ, ma ihe ndị nke ọzọ bụ nke a ga-eji kwalite usoro nchekwa gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naịjirịa. Gọọmenti steeti Kogi ekwuola ya na ọ bụ eziokwu na egbuola otu onye ndu nke ndị ọlụ ọgbalaga a kpọrọ Kachala Ibrahim Batijo, onye a na-ebe ebubo na aka ya nọ n'ịkpa nkata na mwakpo ndị a wakporo n'ụlọ akwụkwọ nọ na ilu Kebunu nke dị na Kansụl Kababunu nke steeti ahụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na nzirite ozi bụ Kingsley Fanwo bụ ya kwupụtara nke a taa bụ Tuesday n'oge ya na ndị akụkọ na-akparị ụbụbọ. Fanwo kwuru na Batijo nso na ọtụtụ ndị ọlụ ọgbalaga egburu n'ihe mmemme nke a haziri nke ọma site n'aka ndị ọrụ nchekwa ala Naịjirịa. Ya bụ onye ndu egburu egbu ugbu a ka ekwuru na aka ya nọ na mwakpo awakporo n'ụlọ akwụkwọ dị na ilu Kebunu bụ nke butere ọnwụ nke mmadụ atọ gụnyere osote onye isi ụlọ akwụkwọ nakwa otu nwatakịrị gbara afọ 6. Onye ji aha otu pati Social Democratic Party Adewole Adebayo na-azọkwa onye isi ala Nakato atụmatụ nke eji na-ehichapụ ụfọdụ otu pati n'akwụkwọ nke ụlọ ikpe nyere iwu ugbu a na-ekwu na ya bụ nzọụkwụ bụ nke iwu na-akwadoghị, bụrụ nke na-ekwekọghị n'ọchịchị ọhakarasị, ma bụrụkwa nke nwere ike ime ka mmepe ọchịchị ọhakarasị n'ala Naịjirịa na-abụzi nke na-aga ije sokwara chi. Adebayo n'ozi ozi bara n'akara S ya taa na Ruka na-enweghị ihe ọbụla dịka n'iwu maọbụ ụdụdị ọbụla nke a ga-eji sị na o ziri ezi n'otu a chọrọ isi wee hichapụ aha otu pati ndị a dịka a na-akọwapụta na nke a si n'aka usoro nke nleba anya na ikpe nke gọọmenti n'ugbu a na-akwado ihe ha na-eme. Nzaghachi ya bụ nke ahụtara na o sochiri nchabi ikpe na-atebeghị anya ụlọ ikpe mere nke eji na-enye iwu ka ewepụ aha ụfọdụ otu pati nke gụnyere African Democratic Congress, Action Accord Party. Ọnọdụ ahụ kwara na ugbu a n'ọtụtụ ndị aka tọọla ya tụmadụ ndị gbapụtara ihe na ama ọchịchị aka n'ihu nakwa ndị aka ji oke n'ihe metụtara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Dịka o kwuru, n'oge a eji were na-ewepụta ụkpụrụ a nke nchabi ikpe a na-enye ezigbote nsogbu n'obi n'ihi na ọ bụ nnọọ ụbọchị ole na ole ka a ka mechara dịrị ncheta nke ụbọchị ọchịchị ọha karasị ebe ọ bụ nke emere n'ihu ọha, ma na-ekwukwa n'ala Naịjirịa ka dịkwa ezigbote nkwadebe itinyekwu aka n'ihu na ọchịchị ọha karasị ga-aga n'ihu n'ala Naịjirịa. Otu na-arụ ọrụ ebere akpọrọ Red Cross Society ekwuola na ya bụ ọrịa nje Ebola na-egbu egbu tiwapụrụ na mba Congo abụbeghị nke rule n'ọtụtụ ọ chọrọ iruo na-adọ aka na ntị na enwekwara ike bụrụ n'oge ewu ihe dịka otu afọ tupu agbado ya mkpịsị. Kamgbe ntiwapụ ahụ bụ nke akpọpụtara n'ọnwa Mee abalị 15 na mba Congo, anụtala okwu ọrịa ruru 178 n'obodo ahụ nke gụnyere ọnwa 192 dịka otu ahụike mba ụwa mere ka amata. Mgbe ọ na-ekwu okwu na Bunia, bụkwa n'isi obodo nke Ituri, otu onye ọrụ nke otu mba ụwa na-ahụ maka mmepụrụ ndị ọ na-ara akpọrọ International Federation of Red Cross and Red Crescent Society kwuru na ya bụ ọgbaghara enwebedogo otu o si bụrụ n'obi wele taa n'echi. Ntiwapụ ahụ bụ nke kwukwara n'oferele gbasaba na mba Uganda dị nso na Congo, nke kwuru ugbu a na akụkọ na-akọwapụta na edekọtala ndị na-anwụọ na nwụọ ndị bu ya bụ ọrịa mmadụ 19 ebe mmadụ 2 bụ ndị na-anwụọ na nwụọ ugbu a na mba Uganda. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọ bụ Daniel Ototi chịkọtara ha ma hazie ha, ma na-ekele gị na ị na-ebe ahụ na-ege ntị. Matakwa mata na ị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezue n'enye mgbada 4.3 FM na ala Abanasị gị na ọkwa ebe ahụ ị nọ. Ka anyị nwee ike naga n'ihu. Ndewo, ndewo.
1: Oja Nogi Wezwe Nenyimba 94.3 FM Aba.

0: Alo.
1: Oyoyom.
0: Owey, de debu jo.
1: Onye doctor. Nanyo mura ma.
0: Owey.
1: Oli ama.
0: Chai.
1: Ogori oli ama.
0: Tụmadị ndị na-eme mmega ahụ ga-ekwọcha etinyekwala ya nne nnu. Alo.
2: Oyo beke.
0: Owey.
2: Ayoma.
0: Ayoma.
2: Ya gaziere.
0: Ya gazie.
2: Igo ọma tin na ajọ ma ajin tin eje. Thank you dear. Unu na eh. O wu na esikwe na esie nokota hela agwa na iri. Ko mwe ngoga.
0: Mbang eh eh nwe ihe mere na nka.
2: Okay.
0: Nka wo gwa.
2: Eh onya ho biko anu na yo onya ho na ajọ ihe nkwaba.
0: Eh eh.
2: Kan mgbatị esu n'ọrụ ndị oyibo.
0: Echere ịgwa ya ha na bekee.
2: Ọ penapụ. Ọyọ, ịmụ ụfọdụ ha ọbụgwụ ji ha anya.
0: Otu a ya gaziere gị. Ndewa, ndewa. Aka ịhụnanya oyibo m chọrọ inye ihe omume ụlọ. Dede Martins agbalara ya kepu n'ikuku. Aka ịmatala ihe bụ nkwa bụ ugbu a.